0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: at you. Look at you. Look at you.
1: Let's go. Nice one.
2: Hey. Oh. SP90.

taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabon sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Yeah.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag-HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Pakinggan ang programang magbibigay ng totoong mga salaysay ng ating mga kababayang natulungan at nabigyan ng kagalingan dahil sa pag-inom ng HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio. Matagal mo na bang nababalitaan kung gaano kahusay ang HCI Biz Power Trio? Bakit hindi mo subukan? Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan upang maagapan ang karamdaman? Ating samahan ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programa Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: Ayan at magandang araw pong muli. Magandang buhay sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito po sa Oriental Mindoro at tayo po ay napapakinggan buong Calapan City sa bayan po ng Bako, San Teodoro, Puerto Galera, dyan po sa mga taga-Nauhan at maging dyan sa bayan po ng Pinamalayan, Bungabong at syempre sa mga taga-bayan po ng Rojas. So ako pa rin po ang inyong lingkod, Marvin Gao po, Health Consultant Naturopathic Practitioner, na ang mission po ay makatulong po sa inyo na maipaabot ang kagandahan ng ating produktong si Power Trio. Ang Power Trio po ay binubuo ng CMD na may more than 72 kinds of minerals. Isa po sa mga produkto ni Health Code International na nakakatulong sa mga iba't ibang uri po ng karamdaman. So syempre ang ating CBF naman ay may kompletong bitamina at kompletong nutrisyon. At syempre itong ating CBJ or Cell Bio Juice kasama rin po sa ating Power Trio. At ito po ay may mga pinagsama-samang mga prutas at gulay na mayaman po sa vitamin C. So tatlong produkto mga kaibigan na kung inyo pong napapakinggan ang mga patuto po dito po sa ating programa ay talagang ang dami po na natulungan. At sila po mismo ang nagsasabi na yung produkto po ng CMD Branch Calapan, CMD Branch dyan po sa Pinamalayan, sa Bungabong, at CMD Branch dyan po sa Rojas na nagsasabing maganda yung kanilang produkto at talagang nakatulong po sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga kamag-anak, at napakarami po iba't ibang kwento at kagalingan ang inyong napapakinggan dito po sa programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. So mga listeners po natin, kung kayo man po ay may mga katanungan, pwede po kayong tumawag o mag-text sa aking contact number 0910-7023-028. Ulitin ko po, pwede pong magtanong o tumawag sa aking contact number. Wag po kayong mahiyang magtanong. Wala pong bayad yan. Pwede pong mag-text o tumawag sa aking contact number. Ulitin ko lamang, 0910-7023-028. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, pakinggan po natin ang kwento at kagalingan at kung paano natulungan ang ating Power Trio. At maya-maya po, magbabalik po tayong muli.
3: So okay, good morning po. Andito po tayo ngayon sa CMD office, Pinamalayan branch. Meron po tayong i-interviewin dito si Ma'am. Si Ma'am na lang po siguro yung magkwento about po sa experience niya sa paggamit ng ating HCI products. So andito po si Ma'am, interviewin po natin. So ano nga Ma'am yung pangalan po ninyo?
4: Lilia Zelda po.
3: So ayan Ma'am, ilang taon na po kayo Ma'am ngayon?
4: 59 po, 59.
3: 59 years old. Taga saan nga po ulit kayo, ma'am?
4: Santa Maria Gloria.
3: Santa Maria Gloria, Bolivo. Oriental Mindoro.
4: Oh, ayun.
3: So, dati ma'am, before po kayo pumunta dito sa office, ano nga po yung nararamdaman po ninyo?
4: Ayang mataas po yung aking sugar, yung aking cholesterol, yung aking uric. Ayun po, bago may sa puso po talaga ako, ay ngayon po ay medyo maganda na po ang aking takbo ng aking mga sakit. Yung ano po, maganda na ang aking, maganda na po yung aking lasa ngayon dito sa CMD. Kaya nagpapasalamat po ako.
3: So, ayun ma'am, nag-abot po ba ng ilan po yung sugar nyo? Yung, I mean, yung bilang ng sugar po ninyo, fasting blood sugar.
4: Ang aking pong sugar ay kulang po ng 600. Kaya po ako'y tuturukan ay ako'y hindi lang po nagpaturok.
3: So ngayon ma'am, nung nag-test po kayo ng FBS nyo, yung fasting blood sugar nyo, ilan na lang po siya?
4: Ay, nung ako'y nagpatingin po to sa amin ay ano, 264.
3: So 264 from kulang-kulang ng 600 naging 264 na lang po. So medyo mataas pa rin naman po ang sugar niya. Pero kahit papaano ay medyo bumaba po siya. Ano mang yung products po na ginamit po ninyo?
4: Ay ano po, CMD lamang po. CMD.
3: CMD lamang po. Tapos ilang drops po ang iniinom po ninyo noon?
4: Noon po ay una po ay 15 hanggang sa pataas hanggang nag-abot po ng 30. Ay ngayon po ay baka 40 na.
3: Kaya... So starting po ay 15 drops.
4: Opo, pataas saka po.
3: Hanggang naging 30 drops. Yeah. So imagine po ninyo ano, ang laking pinagbago. CMD lang po ang ginamit nyo.
4: Opo, CMD lamang.
3: Sige po. So ano nga po, ano po ma'am yung masasabi nyo sa mga nakikinig po na merong kaparehas ng nararamdaman sa inyo, yung mga mataas din po ang fasting blood sugar?
4: Ay kayo po ay magpaano na dito sa CMD at kayo po ay iigi sa ano dito sa CMD. Kaya nagpapasalamat po ako dito. Kaya wag na po kayong mag-atubili na kayo pumunta dito. Maraming salamat po sa CMD.
3: Okay, so kunin ko po ulit ma'am ang pangalan nyo, taga saan po kayo at kung ilang taon na po kayo.
4: Ako po si Lilia Zelda, taga Santa Maria Gloria Oriental Mindoro po. Ako po ay 59
3: years old po.
4: Po.
3: Marami pong salamat, Nay, sa pag-share po ng inyong experience sa paggamit ng ating produkto.
1: Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: Ayan, at napakinggan po natin si Mama Lilia Zelda kung paano po natulungan ng ating CMD. So CMD pa lang po ang kanyang ininom. Pero dahil po sa kanyang pag-inom ng ating CMD ay malaking tulong po sa kanyang iniinda na karamdaman. Kaya mga listeners po natin, mga taga Gloria Oriental Mindoro, Pinamalayan at syempre kung saan man po kayong parte dito po sa Mindoro ay pwede nyo pong subukan ang ating Power Trio. At announcement po mga kaibigan, no, this coming August 8 ay may gaganapin po tayo na libreng consultation sa CMD Calapan. Ito po ay mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ulitin ko lamang po mga kaibigan, this coming August 8, libreng konsultasyon sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. At ang maganda po dito, meron po kayong libreng CMD na iinumin sa loob po ng tatlong araw sa first 20 po na customer na makapagpapalista ng mas maaga. So, syempre mga listeners po natin, ang schedule po ng ating mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar ay sa Calapan City, sa araw po ng Sabado, August 8, at mayroon po tayong Webes, no? Dalawang beses na po ang ating libreng konsultasyon sa ating mga CMD center. So, sa Kalapan, ulitin ko lamang, Sabado po at Webes. So, syempre, sa mga taga-Pinamalayan, ito po ay araw ng Miyerkules at Biyernes ang ating health consultation dyan. So, dyan naman po, sa mga taga-Bungabong, ay araw po ng Lunes at Biyernes. So, kita-kita po din tayo dyan, mga taga-Bungabong, tuwing araw ng Lunes at Biyernes. At dyan naman po sa Rojas, no, mga kaibigan, ay tuwing araw po ng Martes at Sabado. So, syempre, sa ganap po na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So, bukas po ang ating mga CMD center kasi ang alam lang po nila, tuwing may libreng health check lang, open po ang ating CMD. So, ang ating CMD center. Ang ating CMD center, mga kaibigan, ay bukas po ng Lunes hanggang Sabado, no, mga kaibigan. At alas 8 ng umaga, bukas na po ang ating mga CMD center, no, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So, pwede po kayong bumisita Lunes hanggang Sabado sa mga CMD branches po na malapit po sa inyong lugar. Ayan, mga kaibigan, at bago po ulit tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan pa natin ang isa pa pong kwento at kagalingan ng ating power trio, at maya-maya po magbabalik po tayong muli.
5: Okay, ito ngayon sa tabi ko, isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Aileen Kamba. Siya po ang HCI Stakis sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpal ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI base na to?
6: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napakasaya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang HCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, one year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally, nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCICMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman, kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong itulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki na ang expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals, millions na po ang nagastos, pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCICMD. Pero at the back of our mind, basta na may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin, hindi namin akalain after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD, 20 drops, 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos nung infection of the blood niya, na dati, ang sabi ng doctor, nasa ICU dapat, at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa products. sa product natin na it's ICMD, pero at meron pa ring doubt. Pero kabila nun, ako din po personally as a professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun, dun ko nakuha yung aking C sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, try mo yung CMD kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod na parang every single day, umiiyak ako. Parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko. Maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero, kaya sobrang depressed ako. Kasi sabi ko, ang lit-lit pa nila, iiwanan ko na. Dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, try mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa, pero natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin na ordinaryong na sa government service na konti po ang sweldo, paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to, si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, ng HCI-CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer ng sakit niya. At ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids. Kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent. Matanda na po siya tingnan. Nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product. Maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nag-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo. Kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo ma'am, katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin, may internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng idea, information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po kung ba maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasaan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi nga nun. O sige na nga ma'am, pero $790 to at member's price, kasi naawa pa ako sa kanya, dahil ko faculty ko, at gusto kong matulungan siya. So, $790. Tapos, nagugulat ako, kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas, after one month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos, lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos, kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom niyo ba yung CMD? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku, Eileen, nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun, ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So, sabi niya, another one bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So, sige, sabi ko, at $790 ulit kasi sobrang love kita, ma'am. At $790 ulit, sige, member's price. So, trinay niya po ulit after second month. Sabi niya, nakachamba daw ulit yung ang aking product. Sabi niya, nakachamba ulit ang product mo. Eh, gusto niya ulit mag-avail ng third bottle. Sabi ko, ay, ma'am, business na to. Kailangan at $980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel po ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagbibisit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbibenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat.
7: So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen, meron ka pang i-share sa amin. Ano bang pagbabago sa buhay nyo, sa financial, sa takbo ng buhay nyo, mula na nag-join kayo sa HCI Biz?
6: Okay. So, alam nyo po, hindi lang kami nakatouch ng buhay. So, nagsimula po yun sa paano ka makatouch ng buhay ng mga tao. Hindi ko po akalain na with that burning desire na makatulong, financially na reward po kami. So, hindi namin akalain after 3 months of sharing CMD, HCI-CMD, HCI-Biz, natupad po unti-unti ang aming mga pangarap. Akala ko po dati, after mag-retire, saka ko lang ma-enjoy yung may sasakyan, may bahay, o travels abroad. Alam nyo po, sa awa ng Panginoon, ngayon po, almost 3 years na po kami nag-share ng CMD. Lahat ng pangarap po namin unti-unti nang natupad. In fact, nagkaroon kami ng bahay, ng kondo ngayon. Nagkaroon kami ng kondo ngayon. Tapos sasakyan. Tapos travels abroad at saka monthly income po na mas malaki pa ng doble-doble dun sa mga sweldo namin before. So, naging mas maganda yung buhay. Naging meaningful ang buhay. Pag tumutulong ka po pala sa iba, mabuti ang Panginoon. Ibabalik niya po. Ire-reward po kayo. So, na doble-doble ang saya sa buong family namin. Masaya kasi na-enjoy na ng mga anak ko yung mga bagay na hindi namin na-enjoy before. Alam niyo po, dati, pag nag-gross hindi ko dinadala yung mga anak ko kasi pag to, nagtuturo sila ng mga bibilhin, tapos hindi ko kayang i-afford, nasasaktan pa ako, parang umiiyak ako. Ngayon po, pag nag-grocery ako, pupunta ng mall, kasama sila. Sky is the limit sa nasabi ko sa kanila. Kasi nga po, andun na, na-reward na po kami financially. So, hindi lang po yung, hindi lang po kayo nakatulong sa iba. Financially, marireward po kayo. Masisecure yung buong family nyo dahil sa HCIBs. Kaya we are so blessed. Nandito po kami sa business na to. Na-feel po namin na mahal kami ng Panginoon. Kasi dun sa time na, well, depressed kami, end na ng road, nagbigay siya ng life. kahit nagbigay siya ng provision, nagbigay siya ng business, packed into one, healthy na po kami, financially rewarded pa. So, sobrang maganda po at masaya kami, nandito kami sa HCIBs. We are so proud na we are doing this hanggang sa mayroon kaming lakas, gagawin po namin to na i-share ang CMD sa lahat ng panahon, non-stop. Okay po, maraming salamat po ulit.
7: Hi, Dr. Eileen, ilang bansa na po ang napuntahan mo nang dahil yung libreng travel natin, ilang bansa na, mga anong bansa yon?
6: Okay po, alam niyo po, nakatatlong countries na kami. Tuwang-tuwa ako nang kumuha po ako ng aking passport dati. Nag-lapse po 'yon kasi wala pong naitatak kahit isa. Nag-lapse po. Pero po nung kailangan namin mag-travel dito, Taiwan travel nung 2010 right away, kailangan ko kumuha mag-secure ulit ng another passport. Tuwang-tuwa ako kasi matataka na siya. So ngayon ang dami na po niyang tatak kasi nakatatlong countries na po kami. Taiwan, Malaysia, ngayon po, we're enjoying Indonesia. So, ang saya-saya po. Kasi, imagine yung mga hotels, iba-ibang hotels. Dati, kahit kami po ay mga doctors, hindi kami basta-basta nag-check-in sa hotel. Mahal po yun. Parang wala po sa hindi na, oh my God, lokaret ka ba na mag-check-in ka? Tapos, limited yung budget. So, pero ngayon po, we're enjoying it. Every bit of it. Kasi nga, walang expense. Imagine, tapos nag-enjoy ka, nakaka-travel ka. So, yung ibang mga co-worker ko, faculty ko, inggit na inggit sila sa akin kasi kahit saan nakakarating ako, samantalang sila po, nandun pa rin po yung work nila. So sabi ko, join me, join us. So ganun po, napakaganda, meaningful po ang buhay, quality life, good life po ang ibibigay sa inyo ng CMD dahil sa heart nyo po na i-share ang ating mga products. So ganun po, napakaganda.
7: So yan, talagang napaka-powerful talagang pagsishare. Thank you, Dr. Eileen. More power sa inyong grupo at mas marami tayong matulungan, mas matindi ang blessing. Thank you very much po.
2: Ayan at inyong napakinggan si Professor Doc Eileen Kamba kung paano po nakatulong sa kanila ang ating CMD. So ang kanilang mga karamdaman, iba't ibang karamdaman po ay natulungan. So inyo pong napakinggan mga kaibigan, kaya't kung kayo man ay nagtitiis at hanggang sa ngayon ay pabalik-balik sa pagpapagamot pero walang pagbabago ang inyong mga nararamdaman, at kung marami na kayong nagastos na pera pero wala pa rin pagbabago, subukan po alamin at nang mapatunayan ang ating CMD. At bisitahin po tayo sa ating mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At mga ka-CMD, mga ka-Power Trio, o ulitin ko lamang, this coming August 8, mga kaibigan, ay libre po ang ating health consultation sa CMD Center Calapan City. Mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. At sa first 20 po na customer ay may libre na CMD na iinumin sa loob po ng tatlong araw. At ang ating mga CMD center, mga kaibigan, ay may dalawang araw na libreng health check, no, mga kaibigan, health consultation. Sa Calapan City ay Webes na at Sabado, mga kaibigan. At siyempre po sa pinamalayan ay tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes. At siyempre po sa mga taga-Bungabong ay tuwing araw na po ng Lunes at Biyernes, mga kaibigan. At sa CMD Rojas ay Martes na at Sabado. So dalawang araw na po ang ating libreng health consultation. Gamit po ang ating German technology na may more than 30 na resulta. Hawak lamang po kayo sa aparato at sa loob po ng isang minuto ay more than 30 na po ang inyong makikita. At bukod pa po doon, libre po ang ating BP, mga kaibigan. At libre po ang ating kukuhanan po kayo ng timbang, mga kaibigan. At syempre ay bisitahin ang ating mga CMD Center branch na malapit po sa inyong lugar. Uunahin ko po ang CMD Calapan. Saan po matatagpuan? Ang CMD Calapan ay matatagpuan sa may ground floor, Palmiro Building, Barangay Tawiran, Calapan City, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi po ng Motolite. At ang CMD Pinamalayan, located po ito sa may Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita, along Nautical Highway, katabi po ng LBC, tapat ng Mahar. Ang CMD Bungabong, located po ito sa may Barangay BB1, katabi po ng Venture Motorcycle. CMD Rojas, located po ito sa may Lumboy Street, Barangay Paklasan, Rojas Oriental, Mindoro, at malapit po sa may Bago na Kapitolyo. Pansamantala po tayong magpapaalam sa ating radio program at sana po ay marami po

0: pangkalusugan at pangkabuhayan. Naway nabigyan namin kayo ng mga makabuluhang impormasyon na inyong kailangan sa pagpapanatili ng isang magandang kalusugan. Inyong nakasama ang pinagkakatiwalaan, Naturopathic Practitioner, Mr. Marvin Gaupo. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: kinalawa mas pinalakas dahil maririnig mo na from North to South
1: sa dalawang himpila ng radio
0: DWXR 101.7 Kalapan 107.7 Big Radio Bungabong tuwing Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali at tuwing Linggo alas 7 ng umaga balita at talakayan Tambalan, Sandy Soriano at Tom Lago balita at talakayan.
2: Yun! Ah, hoy, hoy, hoy! Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Muli, mapapakinggan niyo po ang aming talakayan ha, sa loob ng isang oras. At tabay lang po kayo. Ano, marami po tayong pag-uusapan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, pabatiin ko muna yung kapartner.
3: Yes, magandang tanghali po sa lahat ng mga nakatutok sa atin from Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome mo sa aming palatuntunang balita at talakayan ngayong araw po ng Miyerkules. Ano bang petsa ngayon? August 5.
2: Oh, August 5 na, partner. Oh, ha?
3: Mukhang inaagosto na.
2: Tagkiwiri. Ika nga ni Caribor.
3: Oh, sabi ni Caribor, di ba? Mga tagkiriwi. Eh, mga salitang ano yan. Eh? Salitang Visayas yan.
2: Partner, medyo mainit naman tayo ka na. Kaya lang... ihatid muna natin yung ano yung ulat panahon na para makapaganda yung ating mga kababayan. So narito po yung pinakahuling ulat ng panahon ngayong Agosto 2026 sa buong bansa po ito. May umiiral na tropical storm Maymay o yung Kujira sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon at nakaka-apekto ito sa ilang lugar sa Luzon kung saan nakataas po ang tropical cyclone wind signal at dahil po sa bagyo at sa habagat. Yung tinatawag nating southwest monsoon, inaasahan pa rin po yung pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi nito. At syempre, dito po sa atin sa Oriental Mindoro, wala naman po kasalukuyang direktang dadaan na bagyo. Ngayon pa man, syempre, inaasahan pa rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Lalo na sa hapon at gabi dahil sa epekto po ng habagat, posible ang panandaliang malalakas na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa bulubunduking lugar. At kaya patuloy po, binabantayan natin yung sitwasyon, yung mga kaganapan, kung may mga papasok bang inaasahang masamang panahon, partner.
3: Oy, magandang balita partner, meron daw mamayang pagpupulong diyan sa Kapitolyo hinggil sa mga hinaing ng ating mga kababayang mga hog raisers partner. Ay kasi alam mo sa panahon ngayon, talagang suliranin ngayon ng ating mga hog raisers ang presyo ng live weight, napakababa partner ha.
2: Oo.
3: At ang sabi nga nila, sila ay halos nalulugi sapagkat napakababa ngayon ng live weight, nasa 120 pesos per kilo yung live weight. At the same time, yung karne partner medyo mahal sa mga palengke natin. Pero may mga ilang nagbibenta, siguro yung mga walang permit na mga tindahan partner, mura lang, 250 pesos lang ang kada kilo.
2: Ito yung mga frozen siguro.
3: Hindi, fresh na karne na mula sa labas. Kaya lang, eh siyempre, halimbawa, nag-alaga ng baboy yung mga hog raisers natin, walang bumili ng kanilang baboy, kailangan nila katayin at ibenta. Yung iba nga, naglalako na partner sa South eh. Kaya,
2: dahil malulugi sila sa
3: malulugi
2: pakain.
3: Malulugi sila sa pakain.
2: So, ibig sabihin, meron na tayong sapat na supply.
3: Meron ng sapat na supply kung titingnan natin talaga.
2: Siguro, isa ito sa pinapag-uusapan ngayon, diyan sa provincial capital ng sanggunian panlalawigan. Ito po yung tungkol do sa mga hog raiser, do sa mga hinaing. At nagpapasalamat naman tayo sa tagal ng panahon ay nabigyan ng pansin ito ng ating gobernador
3: Pero dapat alam mo ang pinakamaganda sana na lugar na dapat pag-usapan ito ay nasa sanggunian panlalawigan. Dapat doon yan. Kasi una dapat magpapatawag yung committee ng sanggunian panlalawigan sa lahat ng mga representative like Department of Agriculture, Provincial Agriculture natin, yung mga Hog Raisers Association natin.

0: natin, yung mga kooperatiba, dapat sa sanggunian panlalawigan, hindi yan, doon yan pinag-uusapan, di ba? Mm-hmm. Hindi lang mismo sa opisina ng isang gobernador. Ah, kasi
1: dapat at saka parang kuan para namang pagka doon lamang
0: doon kasi yung safe ground di ba?
1: Oo, at saka mas maganda, mas madaming nagpupulong, mas maraming mapapagkasunduan.
0: Oo.
1: Hindi katulad nung patawag lamang.
0: Oo, at saka ang titingnan dito partner, dahil di ba ang una namang naglabas ng executive order ay itong ating provincial government through the governor, yung kanyang executive order na pagpapapayag ng pagpasok ng mga frozen foods, yung frozen na karne dito sa ating probinsya, na which is isa ito sa mga factor, isa ito sa mga naka-epekto partner doon sa presyo ng live weight ng ating mga pagbebenta ng baboy, kaya naapektuhan itong ating mga hog raisers sapagkat ang problema partner, mabilis din ang repopulation na nangyari sa ating lalawigan na dahil nangyari, di ba, nagkaroon ng ESF yung ating probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Umabot tayo sa, di ba, naging red pa nga yung status ng ating probinsya doon sa ESF. Hindi tayo free nung panahon na yon.
1: Oo.
0: So, nagkaroon ng repopulation. Mabilis na dumami yung population ng baboy sa bawat bayan. The same time, nangyari naman, hindi makapaglabas ngayon ng baboy yung mga hog raisers natin, hindi sila pwedeng magbenta sa ibang probinsya katulad ng sa Occidental. Eh may ano da yan, may tawag dito, may checkpoint yan sa lugar na yan na bawal sila.
1: Ayaw din magpapasok.
0: Ayaw din magpapasok na from Oriental Mindoro. The same time, hindi rin tayo pwedeng, wala yata rin nagbibigay ng permit, yung sinasabi nila yung RAS, ha? Yung permit para mag-transport ng baboy, dyan sa mainland Luzon. So naging problema ngayon, maraming population natin ng baboy, wala na mamimili.
1: Meron pang bukod doon partner, meron na tayong sapat na supply.
0: Oh.
1: Meron pa ring
0: maraming pang frozen na karne
1: na pumapasok dito at mukhang wala pa tayong ordinansa para ipatigil 'yan, yung mga frozen meat na 'yan.
0: Oo, at hindi wala nang tawag dito. Wala nang pagpapatawag
1: So dapat talaga ito sa sa sangguniang
0: panlalawigan
1: pag-usapan para lahat ng anong problema na papag-usapan. Dapat at mamaya siguro partner malalaman natin, makakapulong natin si Bukal Antonia pa dito sa issue na ito. Isa ito sa tinututukan niya itong problema ng mga hog raiser.
0: Oo. Kaya antabayan ho natin na mamaya siguro mga 12:15 mari makasama ho natin makabahagi ng balita, mga issue na nangyayari ngayon sa sanggunian panlalawigan itong ating provincial board member ng Segunda Distrito. Si Bukal Antonia, partner.
1: So magkano ba? Meron na ba tayong itinakda talaga na kung magkano ba talaga yung pwedeng ibenta sa market itong mga karneng baboy natin?
0: Pero meron yatang pag-uusapan, nakadepende kasi parang suggested nila magkaroon ng tarifa
1: doon retail price ganun.
0: Retail price doon sa karne from 280 pesos yata to 300 pesos, depende sa tayo ng merkado.
1: Oo.
0: Tapos meron namang price ceiling pagdating doon sa live weight na dapat pumapataksa ng 260 pesos to 290 pesos kada kilo.
1: Oo, sino magtatakda nito?
0: Yun natitingnan natin.
1: Yun natitingnan natin, yun ang katanungan.
0: Kasi kung through the province lang, dapat ang, di ba, ang nagtatakda lang naman lagi ng SRP is yung DTI.
1: DTI.
0: So paano ngayon ang representante ng Department of Trade and Industry sa mga ganitong usapin.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Kasi hindi naman 'to basic na commodities, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ito ay isang bahagi lamang ng hanap buhay ng ating mga kababayan na hindi dapat kontrolin talaga ng isang gobyerno. Nakadepende ka to sa sa demand, 'di ba?
1: At
0: yung supply and demand kasi ang pinagbabasehan dito.
1: At isa pang katanungan diyan partner, tayo ba ready na mag-supply? O papayagan ba tayo mag-supply do sa ating mga karatig probinsya?
0: Dapat ito'y linawin, di ba? Dapat pag-uusapan ito. Kaya siguro, titingnan natin mamaya kung anong lumabas na mga usapin at pagkakasunduan dyan sa mangyayaring talakayan dyan sa provincial government, dyan sa opisina.
1: So ito'y sa opisina pa lamang ni...
0: Para sa Tama Rauhol, gaganapin eh.
1: Governor Bones Dolor. At sino yung mga...
0: Lalahok
1: dito sa usapan na ito.
0: Ang alam ko partner, ang kasama dito yung lahat ng mga hog raisers association sa buong lalawigan. Kada bayan kasi mayroong mga hog association yan yung mga poultry association, may mga hog raisers association sa bawat sa bawat bayan at may mga kooperatiba. Meron din diyan kasi pag mga kooperatiba mostly nagpapalaga ng mga baboy yan, yung sinasabi nilang mga pa-iwi program ng mga kooperatiba. Kaya alam ko may mga representante sila na dadalo dyan. Maging ang kinatawan dapat ng Department of Agriculture, ng BAE, o sino man yung mga ahensya ng gobyerno natin na may connection dyan sa usaping ito.
1: Alam mo, matagal na itong problema ng mga hog-raiser. At ito, bakit parang ngayon lang napagtuunan ng pansin, itong medyo lumalala na yung reklamo, mukhang dito pa lang yata pagtutuunan ng pansin. Sana kung nga mayroong magaganap na usapan, ay meron ng mapapagkasunduan na pabor para dito sa ating mga yung malinaw, yung hindi puro salita lamang at puro pangako. So talagang malinaw na kasunduan na may mangyayari na para dito sa problema ng ng mga hog-raiser.
0: Ang pinakamaganda siguro dito, partner, muna ang gagawin ay dapat bawiin ng ating pamalaang panlalawigan ng executive order na ipinasa ng ating gobernador hinggil dun sa mga frozen foods na libreng pagpasok dito sa ating lalawigan. Kasi una, yan ang tinitingnan ng mga hog-raisers natin na isa talaga yan sa pinakamalaking factor kung bakit naapektuhan yung presyo ng kanilang liveboy.
1: Pero sinasabi diyan sinasabi diyan ng executive ay mukhang national yan. Executive order yata yan. At sinasabi nung una ay wala daw magagawa.
0: Meron naman kasi tingnan mo yung Batangas, bakit naiban nila, di ba? Nagkaroon sila ng ordinansa para iban pansamantala yung pagpasok ng mga frozen pork, di ba? Hindi naman lahat ng frozen siguro, partner. Yung mga karni lang mismo na, di ba, karni ng baboy, karni ng manok o anuman, at kung anuman ang pwedeng nilang payagan para magkaroon lang ng para ma-regulate lang yung mga pumapasok, at least kahit papaano.
1: Para maprotektahan.
0: Protektahan yung ating mga local racers, di ba? Kaya mamaya, ha? Antabayanan nyo, mamaya-maya ng konti, baka nasa linya natin si Bukal Anthony Yap. Para matanong natin, mapag-usapan natin, makumusta natin kung ano ba yung mga dapat pag-usapan yan, anong magiging hakbang ng sanggunian ng panalawigan ngayon dyan sa mga usaping ito, partner.
1: Oo, at isa doon sa isyong medyo pinag-uusapan, paano daw nakakuha itong Ormeco ng AAA dito sa NEA, yung grado. Siguro, paliwanag ko diya, baka na yung mga obligasyon nila sa NEA ay naibibigay nila ng maayos. Kasi iba yung obligasyon sa mga mga consumer. Yung sa mga consumer, iba po yung kumbaga hindi kasama ito doon sa mga rating na ibinigay ng NEA. Kasi naandiyan pa naman yung mga problema, yung brown out na hindi na i-deliver ng maayos yung magandang serbisyo ng kuryente, yung mga sinasabi natin yung pagpapaliwanag sa mga system loss doon sa mga IPP na kinuha nila. Hindi kasama yun doon sa AAA na ibinigay na rating ng NEA. Baka yung sinasabi natin dito, yung mga obligasyon nila sa NEA pagdating sa financial o kaya doon sa iba pang bagay, baka yun ang na-deliver nila ng maganda. Kaya siguro, sa tuwa ng NEA, binigyan sila ng AAA na rating.
0: At saka alam po, AAA talaga, battery lang.
1: Battery. So baka kayo nalilito, baka kayo nalilito at nabibigla, saan kinuha? Anong pinagbatayan yan? Yung AAA na yan. NEA po nagbigay yan. At ang sinasabi po natin, yung NEA, baka yung obligasyon nila sa NEA na ibibigay nila ng ayos. Pero yung obligasyon nila sa ating mga kababayan, hindi po kasama diyan.
0: May iba-iba mga yan eh. Parang yung...
1: Kumbaga, pagka yung mga consumer ang grinaduhan diyan, ay sigurado, bagsak yan.
0: Parang trust
1: minus 3A yan.
0: Parang trust rating yan depende kung saan nag-survey.
1: Siguro yung pagdating sa pagbabayad sa NEA, pagbabayad sa mga obligasyon nila, naibibigay nila ng maayos. Pero doon sa obligasyon nila doon sa ating mga consumer, yun ang hindi nila natutugunan ng ayos. Tuloy-tuloy tayo habang inaabangan natin yung pagtawag ni Bukal Anthony Yap at yung mga pag-uusapan diyan sa provincial, sa opisina ni Governor Bonds Dolor. May kasama ba ditong partner niya? Nandiyan na po si
0: si Bukal Anthony Yap. Nasa linya natin, partner.
1: Pakitas
0: ng linya ni Bukal Anthony Yap. Nasa linya natin. Welcome natin. Bukal, magandang tanghali po.
2: Ay, magandang tanghali rin po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig sa inyong programa. Opo.
0: Ayun. Bukal, ang alam natin mayroong usapin ngayon na gagawin diyan sa sanggunian ng panlalawigan. Bakit ho ito direktang doon pag-uusapan sa with the governor, hindi po dinaan ito sa Sangguniang Panlalawigan?
2: Ako, kami po sa Sangguniang Panlalawigan ay ilang beses na po kami nagpatawag at naka-schedule po itong nakaraang Lunes, ano po, itong nakalipas na Lunes, so isang araw. At pero nagdahilan po, anong nakaraang Lunes, ano po, nagdahilan po ang probet na kesyo daw po ay wala daw silang ika nga, schedule po nila ay magbigay po ng bigas itong nakaraang Lunes. Magbibigay daw po sila ng bigas, kaya ako po ay nag-react kung bakit
1: kasama ba sila sa
2: pa- po nila sa distribution ng bigas.
0: Taga-DSW din na pala sila.
2: Opo, at ang siguro na nalalaman na rin po ng ating gobernador na ang mga tao, lalo na mga aggressors na nalulugi sa panahon, panahon ngayon, talagang marami nalulugi na at bagsak po ang presyo. Napre-presyo na rin po ang ating gobernador, kaya siguro po ay nagpatawag siya ng kanya.
0: So ibig sabihin, mas naniwala, kumbaga mas sinunod ng mga departamentong ito, partner, yung, na bukal, na doon sa patawag ng gobernador kaysa sa patawag ng Sangguniang Panlalawigan.
2: Opo, at siguro ayaw niya pong matuloy ang ating patawag dahil maraming maglalabas ng pagkadismaya pagka doon ho gaganapin ang ating hearing. At pagka siya naman po ay dyan sa Bulwagan, ay kontrolado niya po. Kontrolado niya pati siguro ang mga itatanong, sasabihin, siyempre lahat po ng mga pangako na naman niya sa mga magbababoy. Ano po? At mag-execute na naman siya ng executive order para siya naman ang bida.
1: Bukal-bukal, isa doon sa problema natin sa ng mga aggressor, yung ano, yung sinasabi natin na yung baga, sapat na ba talaga yung ano, yung supply natin ng karne para ipatigil natin yung pag-i-import?
2: Opo, ang sa ating pag-iikot po, no, sa tingin ko po, sapat po ang baboy ngayon dahil karamihan po ng ating mga mamimili, mga consumers, ay hindi rin ganyang kalaki ang konsumo kumpara dati. Ano po, dati siguro nakakabili ng kilo-kilo, ngayon siguro mga kalahating kilo, mayroon pang panahon pa na liban, nagliliban pa, ibig sabihin hindi napapabili ng baboy. Sa ngayon po, ang bilang ng baboy dito sa bayan ng Bungabong ay nasa 19,000. Ang nauhan po ay mahigit 10,000 na rin po, no? Ang pinamalayan siguro may mga 4,000-5,000 ulo mula sa malaki hanggang maliit. So ang kanya-kanyang bayan po may kanya-kanyang pag-aalaga. Sa sitwasyon po ngayon, labis-labis po. At siguro doon nalaman po ng ating gobernador na talagang naiipit na siya sa galit ng mga farmers, ng mga aggressors. At kaya siya po ay nagpatawag ng kanyang
1: sariling
2: pulong.
1: Sariling pulong.
0: So sinong ina-expect natin, bukal, na dadalo doon sa pagpupulong na ito?
2: Ang dadalo ay sabi daw po IBAI, Bureau of Animal Industry at lahat po ng mga hog raisers at mga livestock raisers dito sa ating lalawigan. At inimbitahan naman niya po.
1: Bukal, kung sinasabi natin sapat na yung supply natin, ano po yung nagiging dahilan? Bakit hindi pa po ito may patigil yung importasyon ng karne? Bakit hindi pa po may patigil ng ating provincial government?
2: Ay siguro po, dahil kasi yan nga po, at kung walang nagre-react, ay di tuloy po, tuloy ang masasayang araw. Ika nga po eh, patuloy ang pagpapasok ng frozen pork. Pero nakita po na siguro, na-realize niya rin na labis-labis na. Kaya ayon po sa ating secretary ng Sangguniang Panlalawigan ay mag-execute po ng executive order ang ating gobernador at ipatitigil daw. At malalaman po natin, Mimia, kung talagang ganun po ang kanyang gagawin.
1: So, inantay pa pong sumagad. Kumbaga, sumagad na yung, ano, yung hinaing ng ating mga hog raiser. Ano?
2: Yeah, po, po. Kumagat at galit na ang mga tao. No? Pailalim ang galit. Talagang makikita mo naman po ang mga suggestions, ang comments ng ating mga kababayan, lalo na nalulugi po ang ating magbababoy. Imagine nyo po, naga 120, 130, at mayroong mga ilang ahente na umaabuso sa presyong ito, inaabuso na. At titiba na naman pagkaganyan po ang presyo. Kaya dapat po i-imbestigahan po nila ang mga monopolya ng pamimili ng mga baboy sa ating mga raisers.
0: Bukal, di ba may nabasa ako na dapat magtalaga ng SRP or yung price ceiling na dapat doon sa presyo ng live weight, naging sa presyo ng karne, Di ba po dapat ang mag-regulate ang magsagawa nito ay yung Department of Trade and Industry?
2: Mm-hmm. Opo. Sa Department of Trade and Industry, pero minsan, suggested retail price yun eh. Wala naman po siguro nga. Wala tayong alam na batas na puwersahan nilang kailangan mapa-implement yung mga suggested retail price. Kung ika nga it-suggested eh.
0: Opo.
2: Ika nga itinasuggest ko sa inyo na ito po ang presyo. Pero nalalaman nyo naman po na pagdating naman po sa mga vendors at sa palengke, mm-hmm, ay hindi po ito nasusunod.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga po, mas maganda siguro magkaroon tayo ng win-win solution na ang presyo ho ng live weight ay bilhin po sa ating magbababoy ng 180 hanggang 190,
1: mm-hmm,
2: para kumita naman sila ng 20 to 30 pesos kada kilo, mm-hmm, ng live weight. Pagdating naman po sa ating mga nagbebenta sa palengke, mga vendors, ay pwede sa 280 to 300.
1: Uh-huh.
2: So, bawat ulo ng baboy, kikita naman po sila ng 3,000 pesos.
0: Mm-hmm.
2: Opo, kikita naman po sila ng 3,000 pesos sa bawat ulo.
1: Uh-huh.
2: Pagdating sa mga racers, ganun din po, kikita sila ng 3,000 to 3,500.
0: Opo.
2: Depende sa kanilang pagbili sa mga biik. Ano, mm-hmm, po?
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang biik, pag 4,000, kikita sila ng mga 3,000. Pero pag nadagdagan po ang presyo ng biik, ay lilit din ang kita nila.
1: Sino po yung, sino po bukal yung ahensyang magtatakda ng presyo nito?
2: Ang dapat magtakda is yung DTI at siyempre ang ating price council ng ating lalawigan at ng ating mga munisipyo. Pero hanggang suggested, hindi po nila mapa-implement para kasuhan. Pero para mapa-implement yun, dapat meron ka rin isang tindahan, sabi natin, sa palengke na magka-counteract doon. Ika nga ay pwede ho natin gawing estratehiya na mayroong isang pwesto na nagbebenta ng ganong presyo at merong din bumibili, kagaya po ng munisipyo o ng provincial government, ay magkaroon sila ng parang hagga, anong tawag po niyan, isang area na kung saan sila ang mamimili ng baboy na.
1: Mm-hmm.
2: Ika nga, hindi nadadaan sa ahente kasi pagdating sa ahente, minsan 20 to 30 pesos ang diferensya.
0: Pero bukal halimbawa, kasi maraming fly-by-night ng mga tindahan ng karne. Diba? Paano ma-regulate ito ng ating mga LGUs? Dapat, siguro mas maganda i-obligahin yung lahat ng mga nagtitinda ng karne, yung mga karnihan, na magkaroon ng, ng permit para ma-regulate ito ng mga LGUs natin.
2: Opo po, ganun nga po, para ang LGU po ay sumuporta sa ganung binabanggit ko natin.
0: Mm.
2: Opo.
1: Bukal ito bang 180 to 280 ba yung sinasabi yung presyo? Ito po ay pinag-aralan na po ng husto, hindi po ba rito malulugi yung ating mga hagresser kung sakaling tataas po yung mga gastrosin nila do sa mga pigs.
2: Nahalim po, pati yung, ulit po.
1: Yung ano po, yung retail price na sinasabi yung 180, pataas, ay pinag-aralan na po ba ito ng husto? At ito ba'y gusto rin ng ating mga hog raiser? Kasi dapat tanungin din kung ito ba'y tumutugma doon sa mga pigs na pinapakain nila, yung presyo.
2: Opo po, kinompute sila po ang nagkompute niyan. Ang compute po nila na pagka presyo po ng biik ay 4,000,
0: mm-hmm,
2: at pinakain, inalagaan, ay umaabot po ng 160 pesos per kilo.
1: Uh-huh.
2: Yan ay base sa 80 kilos so, ang baboy.
0: Uh-huh.
2: Pero kung magaling ko sila mag-alaga at siyempre napapakain ng tama,
0: uh-huh,
2: ay siguro po bababa ng mga 155 o 150 ang kada kilo na puhunan.
0: Uh-huh.
2: Kaya tama-tama po na huwag naman ibenta sa halagang 150 to 160 dahil o di kaya 130 dahil siguradong malulugi ang, uh-huh, research. Kaya pinaka-ideal po niyan talaga, tama naman po ang DA natin nung nakaraang ilang buwan, na ang presyo dapat ay nasa 200 to 210 per kilo.
0: Mm.
2: Ano po, meron pa rin ho, siyempre, meron pang discrepancy pag nalugi, may namatay, kahit pa paano sa presyong 200 to 210 ay kikita sila.
1: Ayun.
2: At yung nabanggit ko nga pala kanina, ano po, magkaroon po tayo ng bagsakan center, yung pong sasabihin ko po kanina, magpatatag ng central trading hub sa bawat munisipyo na kung saan ang munisipyo ay magkaroon ng sabi natin mga association ang bibili, bigyan ng puhunan ng association, mm-hmm, sila ang bibili ng direkta sa magbababoy.
1: Mm-hmm.
2: At itong mga itong ating central trading hub naman, sila naman po ang magbebenta ng buhay na baboy sa mga vendors.
0: Mm-hmm.
2: Ika nga nasusunod. O nasusunod po ang presyo kasi pagpapabayaan po natin ang ahente, meron tayong farm gate price, hindi naman nila sinusunod. Meron naman tayong vendor price para natin yung SRP, hindi naman nila sinusunod. So, magkakaroon ng intervention na po ang munisipyo at ng association.
0: Kaso bukal, marami din yung mga ahenteng namamagitan sa mga ganong presyon. Hindi mo wala din sila ng trabaho.
2: Opo, marami po. At alam mo naman po, pagkadating sa mga ahente, nag-uusap-usap po sila lahat. Yan po ay isang kooperasyon na nila para sinabi natin, sabi natin, pinagbabawal na, kailangan na natin bilhin ng ganyang presyo. Eh di, ang mga pobreng hog raisers naman, dahil wala na rin silang mapakain, mabiling mga feed, napipilitan silang palugi nilang binibenta. Kaya ang ipon ng pamilya, imbis na dumadami, ay mas lalong umuunti. Mas lalong nalulugi sila.
0: Siguro bukal, mas maganda rin gawin nating legal yung mga ahente. Mm-hmm. Di ba? Kumuha sila ng permit. Okay. Meron silang license. Parang license agent. Di ba? Para at least madaling regulate. Kasi alam mo kung sino yung mga ahente gumagalaw sa buong probinsya.
2: Opo. Basta sumusunod. Walang problema naman kung may ahente. Basta sumusunod sila sa live weight price at sa suggested retail price. Basta sumunod lang lahat. Para sabi ko nga po, kung maaari nga po ay magkaroon tayo ng isang presyo na pinapasunod natin base doon sa presyo ng feeds ngayon, kung maaari sa loob ng 3 months. After 3 months, tignan natin kung okay ba yung presyo. Pwede ba nating pababain naman o di kaya adjust ng konti dahil sa depende sa sitwasyon, depende sa mahal ng biik, depende sa mahal ng feed. Diba? Kung mahina naman ang benta, o anong gagawin natin? Patataas ba natin ang presyo ng SRP? Dapat may ganong intervention. Every 3 months po ang update. Para sigurado po ang mga magbabuboy, pag nag-alaga ako, alam natin na after 3 months, alam ko, ito ang presyo ko, kikita ako. Mahirap po kasi ang free market dito sa ating bansang Pilipinas. Kung tutusin, marami sa mga negosyante mula sa mga laylayan na mga ahente, ay talagang kanya-kanyang gustong kita. Gusto nila maging milyonaryo sa loob ng isang gabi. Kaya mahirap po. Kaya kailangan talaga ng intervention ng munisipyo at ng siyudad ng Calapan.
1: Bukal itong suggested retail price natin, hindi kaya ito maka-apekto doon sa malayang competition sa ano sa merkado?
2: Opo. Sabi na lang natin po ay malayang pagkikita ng mga vendors. Ano? Pero kinakailangan din po dahil kasi minsan, ang presyo na bili nila, 130, pero pagdating sa palengke, 350, 300. So, makikita mo, laki ng discrepancy ng diferensya ng presyo. Dati, 160, pagkatapos, binibenta nila ng 450. So, ang kumita, vendor, hindi kumikita ang magbababoy, di ba? So, dapat ho talaga, ang problema, kawawa naman ang ating mga consumer. So, dapat, tamang kita lang. Tamang kita, hindi ho mabigat para sa mga consumer at hindi naman lugi sa ating mga raisers. Dapat po talaga merong, sa sitwasyon po ng ating bansa, sa totoo lang po, kailangan regulated po ang ating mga negosyo, regulated.
0: Kaya siguro bukal, mas kamainam din siguro pag-aralan din ng mga hog raisers natin, particular yung mga breeders natin, yung presyo ng biik, kasi pagtaas ng presyo ng biik, pagtaas naman ng presyo ng ano ng gastos nila, di ba? Pagtaas ng expenses. Kaya medyo mahirap habulin yung ano yung presyo ng live weight. Kaya siguro kailangan din siguro magkaroon ng medyo regulated din yung pagpepresyo ng pagbebenta ng biik, di ba? Although may sa mga
2: din po, pati feed, dapat po kung sakali ang feed naman po ay lahat ay galing sa Batangas o sa Laguna o kung saan mang lugar yan o minsan may Bulacan pa, kinakailangan po siguro na tayo ay magkaroon ng kooperatiba ng feed mill. Bigyan po ng DA ng feed mill ang ating kooperatiba para lahat po ng ating mga mais ay mapipilitan magtanim ang mga farmers naman natin. Kikita na naman sila. Pagkatapos ang ating darak, mabibili ho natin sa lahat ng mga rice mill. Di po ba? Tapos, syempre, may mga ibang mga kagaya ng soya. Pwede ho tayo magtanim ng soya dito sa ating bansa. Yung mga native na soya.
0: Kaya lang, based bukal dun sa monitoring ko, sa national monitoring ng aming company, ay buong bansa yung affected ng ano eh, ng presyo ng baboy na napakababa, in particular diyan sa Panay Island ba bukal eh. Mas mababa ngayon sa Panay Island sapagkat nandiyan nagkaroon ng mga ASF na cases ngayon ulit. So sa tingin niyo,
2: nabanggit ko po kanina na intervention, kailangan ho makialam ng gobyerno sa presyuhan, no? Yung tamang kita, tamang benta. Ibig sabihin natin ay yung presyo ng ano, bumabalik ko tayo doon. Intervention talaga, regulation. Kasi alam niyo naman po, no, ang nagdidikta ko ng presyo ngayon pag sa mga live weight, maahente.
0: Mm-hmm.
2: Eh, siyempre, ang ahente lahat, nag-uusap-usap yan. Oh. No choice ang ating mga racers na ibenta na mura.
0: Mm.
2: Papipilitan ibenta dahil wala na silang pambili ng feeds.
0: Oo.
2: Oh. Eh, po ba? Pero pag nagkaroon ng intervention yan, sabi natin, 190, po, pag ayaw ng ahente ang 190, mapipilitan ang bumili ay ang munisipyo.
0: Mm.
2: Tapos, ang munisipyo naman, ipapasa naman nila sa vendors. Kung ayaw naman ang vendors na bilhin dahil kasi gusto nila doon sa mura, no choice. Pwede naman ang association ang magbenta ng ano ng per kilo sa palengke.
0: Uh-huh. Mm. So kailangan ngayon ng participation ng LGU natin, kailan pondohan para mabigyan ng ano ng matamang regulasyon itong problemang ito, Bukal.
2: Opo, at alam niyo po sa Palawan po sinisimula na po nila.
0: Mm.
2: Meron ng trading hub ang Palawan at ganun yung lahat ng sinabi ko po dati pa. Ay ganun na rin po ang gagawin po nila ngayon. At hanapin nyo po yung sa Palawan po na kanilang Central Trading Hub.
0: Mm.
2: Ipapasa ko po sa inyo yung link para mapanood nyo po at maintindihan nyo rin po yung programang aking sinasabi. Dahil mayroon po nag-propose sa Palawan City ng ganung programa na kahalintulad ng aking sinasabi.
0: Oh, at saka nagkaroon sila Bukal doon ng ano ng pagbaban ng ano ng mga frozen pork.
2: Opo po. Tapos sa atin sa Batangas, parang sa Batangas area naman, sila ay nagbabawal din magpapasok ng frozen pork sa loob ng 2 buwan, parang 2 buwan po. At maliban sa kanila, mayroon pa rin po dyan sa may Iloilo area o sa basta sa south, papunta Bisaya. Ganon din po sila, mayroon rin po silang ordinansa na nagpapatigil sa pagpasok ng frozen pork.
0: Uh-huh.
2: Kung kaya ng ibang probinsya, bakit hindi natin kaya dito sa ating lalubigan?
0: Uh-huh.
2: So, ibig sabihin, ang mga executive nila doon ay ramdam nila ang problema ng mga racers.
0: Uh-huh.
2: Pero dapat dito, sana po ngayong hapon, sa kanilang consultative, ay ganong direksyon din po sana ang gawin ng ating executive office.
0: Uh-huh.
2: Dahil kawawa po ang ating mga racers.
0: Uh-huh. Ito ba Bukal ay open forum at expected ba ng mga participants doon ang inyong presensya?
2: Opo, nasa parang sa bulwagan naman po sila magpapatawag po o di kaya pagka-depende kung marami po ang audience o di kaya doon sa isa sa mga conference hall.
0: Mm.
2: Doon sa kanila sa taas ano po at meron marami namang kwarto diyan sa ating executive office. Opo.
0: Opo. A-attend kayo Bukal?
2: Ako po ay hindi na po mag-a-attend dahil kaya po sa mga kasama ko yan po patawag ni Go by moment niya. Siyempre siya naman po ay tatabihin niya po ang mga programa niya dyan sa mga racers. Moment niya po yan eh. Pero kasi ako po, alam niyo naman, kilala niyo po ako. Pag meron akong narinig na sala sa kanyang sasabihin, baka ako'y mag-react.
0: Hmm.
2: Baka masira ang kanyang moment. Pabayaan na lang ko natin siya sa kanyang araw.
1: Matanong ko Bukal, si Bukal Manny Benaventura ba, anong stand dito sa mga aggressor?
2: Tungkol saan po?
1: Sa hag race, mga aggressor po, doon sa problema ng hag racer. May nababanggit po ba siya?
2: Hindi ho namin na pag-usapan yung pagtungkol dito ay hindi ho naman siya nagkokomento.
1: Okay. Bukal, nabanggit nyo rin yung ano, yung sa Batangas, ha, nakapaggawa ng ordinansa na ipatigil yung frozen meat at tigil din yata ng 2 months yung mga frozen meat yan. Bakit dito sa atin, sino po ang pwede magpatigil yan?
2: Ang alin po yung pagpapatigil ng
1: mga pagpasok ng mga frozen meat?
2: Opo, yun na po. At sa tingin ko naman po ay kung kinakailangan po natin gawin 'yon ay magpapanukala ko. Ang problema ho kasi tayo po ay natatalo ng bilang eh. Majority sila, tayo ay minority. At nasasayang po eh kahit po magandang intention natin pero kung ating mga ibang kasama ay napag-utusan na huwag suportahan eh kaya wala rin tayong magagawa. So siguro, kung sakaling meron tayong gustong i-propose at hindi ho sila makinig, ipaparating ko ho sa mga racers at bahala na po ang racers sa kanila. Pwede ho nilang magkaroon ng petition, iparating ho sa sanggunian palalawigan, sa Kapitolyo, upang sila po ay sumunod sa resolution o di kaya ordinansa na gusto ng ating mga kababayan.
0: Uh-huh. Bukal, meron bang invitation sa inyo dito sa pagpapatawag nito at ilang mga board members natin, particular yung Committee on Agriculture?
2: Apo, mayroon po at ang agriculture ay inibitahan at basta muro sa agriculture lang naman ng committee ang kanilang sinaad. Wala naman sinabi pati mga ibang miyembro ng board member.
0: Mm.
2: Kaya ako naman po ay talaga pinigilan ko ang sarili ko na umattend. para ako'y manonood na lang kung sakaling magkaroon ho sila ng coverage. panonorin ko, pakikinggan ko, kung sakali meron ako nakitang hindi kulang o di kaya hindi tama, ay di ako magkukomento na lang po.
0: Ayun.
1: Bukal doon sa ano sa retail price, kung sakasakaling maaprubahan ito, sino po yung pwedeng magbago ulit nito kung sakasakali?
2: Ang alin po?
1: Yung retail price na sinasabi niyo.
2: Suggested retail price. Uh-huh. Pwede ho naman, yan nga, nabanggit ko, pwede naman ho kasi magkaroon ng suggested retail price. Ang ating price council, ano po? Yung ta provincial at sa mga municipal at city. Pero dapat ay sumunod sila. Pero kung hindi sumunod, ay pwede hong magbenta ang ating association. Yun po, doon pa rin po papatas.
0: Oh. Bukal, nabanggit nyo kanina yung mga kumpanya na pwedeng pumasok sa lalawigan natin dahil yung mga feed mill, di ba? Kailangan siguro, at least meron tayong mga feed milling dito, feed milling company na at least dito naka-base, di ba? Pero sa tingin ko mukhang malabo, Bukal, dahil yung problema natin sa kuryente at saka presyo ng kuryente, mukhang malabong pumasok yung mga feed milling company.
2: Apo, ate, ang atin na lamang po ay pag-imbita, imposible. Imposible ho na magpunta pa sila rito sa atin. Dahil sa mahal po ng barko, mahal ang barko, mahal din po ang kuryente natin. Pero kung tayo naman po ay tulungan po ng Department of Agriculture do sa feed mill na sinasabi natin, ay kaya po naman na maglagay ho ng solar power system. Pwede ho maglagay. At siyempre makamura din po. Depende po sa programa at hinihingi mo sa DA at siyempre sabay pa ang tulong mula sa pera ng lalawigan at ng munisipyo. Parang counterparting na sana. Yan po napaka-ideal. Pag nagkaroon ho tayo ng feed mill dito, ay sigurado po malaki ang mura. Kung sakali magpantay man ang presyo, pero may kumikita dito. Mayroong mga farmers na kikita, lalo na yung mga merong corn mill, lalo na yung mga mangingisda natin na kailangan ng fish mill, no, pati sa soya, pati sa mga copras, di ba? Pwede na rin ho natin gumamit ng mga tapal. Ang tapal po, pwedeng gamitin ho dyan, kaya marami naman ho gumagata dito eh. So malaking bagay ho na magkaroon ho tayo ng sarili nating feed mill. Opo.
0: Meron, Bukal, na ano, nakita ko na aqua feed mill diyan sa Bulalakaw, di ba? Ang alam ko parang binigay din yan ng Department of Agriculture. Ito ba'y functional?
2: Hindi ko lang ramdam pa, pero minsan ibibisitahin ko rin po dahil hindi ko po ramdam kung talagang gumagana siya. Dahil kasi ang Bulalakaw naman po ay hindi naman ganyang kalaki ang kanilang fish pond. Ano po, wala masyadong fish pond sa Bulalakaw. Siguro po, mas maganda kung andito po yan sa bayan ng Bungapong o di kaya dyan sa may Pinamalayan, ano po? Na kung saan, o di kaya dyan sa Pola, maraming fish pond din. So siguro sa lokasyon ho, sa lokasyon, kung tama po na kung siya po ay nakapag-produce na ng feed, ay mas malaki po ang pangailangan dito sa norte kumpara dyan.
0: Ayun. Pero Bukal, sa pangkalahatan, ano sa tingin nyo ang pinakasolusyon, win-win solution ngayon na dapat gawin ng ating provincial government? The same time, makinabang ang mga hog raisers natin, maging ang mga consumer, at maiwasan itong problemang ito.
2: Yung balik tayo sa regulasyon ng presyo, ano po? Tapos yung sa bagsakan center. Yung presyo ho sa middleman, kailangan sumunod sila sa napagkasunduan ng presyo. Tapos yung mga illegal vendors, sabi natin, tulungan natin sila na sila ay sumunod din sa napagkasunduan. Hindi pwedeng bagsak ng presyo, kasi gusto nila kumita, hindi po pwede. Kailangan sumunod sila sa isang napagkasundo ang presyo. Tapos, siyempre, kailangan magtayo ang ating provincial government ng multiplier farm. Paramihin po natin ang mga inahinin. Tapos, magkaroon tayo ng AI, no? AI laboratory. Tapos, magkaroon tayo ng mga hog, yung pinakalalaki, ano, bulugan. Tapos yung bigyan ng tulong ang ating mga bawat munisipyo, bigyan ng sasakyan para sila nang iikot sa mga farm. Tapos magtatag ng sariling feed mill, nabanggit ko kanina, yung kagaya ng Nauhan, Calapan, marami ho na iisa lang po ang slaughterhouse, pero dapat meron tayong mga satellite na slaughterhouse sa mga barangay. Ano po, pwede natin magkaroon ng 2-3 pa, kagaya ng Nauhan, pwede maglagay ng mga 3. Pwede pa magtayo ng meat processing. Kasi kung sakali may mga baboy tayo, labis-labis, ipa-assist natin, gumawa tayo ng sarili natin dilata, gumawa tayo ng sariling ham. Tapos pwedeng gumawa tayo ng sarili nating hotdog.
1: Ayun.
2: Bukal... Tapos yung biosecurity, dapat ang ating pantalan. Kailangan maayos po ang biosecurity.
3: Mm.
2: Kasi labas-pasok ang baboy, ang karne, ang mga prosen, labas-pasok.
3: Mm-hmm. Oh.
2: Tapos siyempre ang mga farm.
3: Mm.
2: Kailangan na tulungan na rin ang mga raisers natin sa mga barangay.
1: Mm-hmm.
2: Na kailangan secured ang kanilang baboy, no, may screen, malinis.
3: Mm.
2: Oh, yung prosen pork, yun, kailangan natin magkaroon ng ordinansa laban dyan.
3: Oh.
2: Bukal tapos, nabang... yung lahat ng mga prosen na nasa mga, kung magkakaroon tayo ng executive order ng ating governor na kailangan bawal ng prosen, kailangan inventaryuhin at ubusin ang mga prosen.
3: Mm.
2: Pag naubos yan, alam natin na wala na silang baboy.
3: Oh.
2: Ano? Wala na silang karne. Kasi kung hindi, baka magkaroon ng smuggling.
3: Mm.
2: Para pagka may smuggling, na nakita tayo nagbebenta pa rin sila, ibig sabihin smuggle na 'yon.
3: Mm.
2: Oo.
0: Bukal na banggit mo yung ano, yung processing ano, parang processing plant na gagawin sa atin lalawigan. 'Di ba? Meron tayo diyang existing na mga building sa Merit which is ang sinasabi nila, 'di ba, processing ano 'yan, bagsakan center tsaka processing plant ako, ng ibang produkto natin.
2: Merit, dati ho sila, meron ho silang repopulation diyan, repopulation.
3: Mm.
2: Pero hindi na ho nila nilalagyan ng laman kaysa daw lugi.
3: Hmm.
2: Depende ho siguro sa kanilang pananaw. Ano po? Kasi kung sakaling meron kang repopulation dyan at pang saman genetics, pinapaganda mo, pwede naman ibenta ho yan sa mga may kaya sa may kayang farm eh.
3: Hmm.
2: Kung alam ng mga raisers na maganda ang lahi ng kanilang baboy, bibilhin ng tamang presyo. Hindi naman sabing palugi ang gobyerno.
3: Oh.
2: Kaya hindi naman malulugi yan. Maliban doon, merong mga kunting maliliit na facilities para sa processing. Pero, siyempre, small scale lang yun, kunti lang. Mm-hmm. Hindi naman sila malakihan.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang ating pinapangarap, magkaroon tayo ng isang processing plant. Kung maaari nga, isa sa north, isa sa south, o di kaya sa bawat bayan, may mga tamang laki lang.
3: Mm-hmm.
2: Para yung mga longganisa, hotdog, mga tusino, ay doon na ginagawa.
1: Uh-huh.
2: At tatangkilikin natin yung salini nating lokal na produce. Ano po?
3: Mm-hmm.
2: At yung isa pa rin hinihiling natin, ay magkaroon tayo ng sarili nating bae, Bureau of Animal Industry dito para sa mga permit.
3: Oh.
2: Tapos yung NMIS na laboratory, kailangan magkaroon na rin tayo dito.
3: Mm.
1: Okay, napakaganda ng mga nabanggit ko ni Bukal Anthony at talagang magdadagdag ito ng trabaho, negosyo, at syempre additional income sa ating provincial government, yung mga aggressor. Kasi hindi lang doon sa pagbebenta ng baboy yan, pagpaproseso no mga produkto, yung sinasabi mga canned goods. Kaya napakaganda no at siguro lumipat naman tayo ng ano ng ibang usapan ha.
3: Oh.
1: Doon sa usapan naman tayo diyan sa mainit pa rin pinag-uusapan bukal itong ano itong pagpapatayo ng bagong kapitolyo. Ito ba ituloy na at magkano po ang magiging pondo nito at sino po yung magpopondo nito?
3: Pondo na lang sa aggressor yan.
2: Hanggang ngayon po ay wala pa rin tayong ordinansa ng pagpapalit ng address ng ating kapitolyo mula sa mula diyan sa sentro papunta sa Santa Isabel ano Kamilmil yata yan po sa barangay Kamilmil at ililipat sa barangay Santa Isabel. Wala pa rin hong ordinance ang naipasa at marami sa ating mga ibang kasama ay ayaw rin pumirma dahil kasi sa aming palagay ay hindi pa napapanahon yung ganyang klaseng programa.
1: Aha.
2: Yung kanyang gustong infrastruktura. Uh-huh. Naghihirap ang tao. Imbis na tayo nakafocus sa paghihingi ng pondo para dyan sa magagarbong building o magagarbong kapitolyo, bakit hindi na lang natin ilagay yan sa agrikultura?
1: Ayun, tama.
2: Diba? Uh-huh. Mas magandang ilagay natin sa agrikultura, industriya, bigyan natin ng buhay ang ating mamamayan. Pagandahin natin ang hospital, kumpletuhin, lagyan ng doktor, kulang sa kwarto, dagdagan. Diyan tayo naka-focus dapat ay kasi ang tingin ko po sa bagong kapitolyo is nabanggit ko naman sa kanila is parang nagmumukhang mayabang lang tayo yabang. Sabi kong ganyan hindi ho napapanahon yan. Kung maaari po ilalaan natin sa tamang gastusin. Given hiningi natin sa national yan sa national government pero siyempre sa litahan ng gobyerno ay nakapagbigay na tayo ng pundo para dyan sa Mindoro pero wala silang pakialam kung yan ay building o yan po ay para sa agrikultura o para yan sa mga hospital, wala silang pakialam, basta nakapagbigay na sila ng pondo. Pero
1: so, pwedeng gamitin po sa iba yan?
2: Hindi po dapat siya priority. Hindi priority ang Kapitolyo.
1: Pwede pong gamitin sa iba? Ibig sabihin, kung binigay ng ano national government yan?
2: Opo. So far naman po, ang binigay na pondo pa lang ho ng national government, parang pag hindi 280 o 380 million. Opo. Pero ang kailangan po ng ating bagong capital site ay nasa 2.3 billion.
1: Oh, so, laki yan. Malaki yan.
2: Madami-daming hingian pa yan, di ba?
1: Malaki yan at malaking
2: yan
1: pera.
2: So yan ang pinapunto natin. Bakit mas priority ba ang mga building na marangya o mas maganda kung industriya para sa ating mga kababayan?
0: Ang yung million na sinasabi, bukal na 200 plus million, kung yan ay gagamitin natin sa ating provincial hospital, siguro maraming buhay ang pwedeng maligtas niyan at mabigyan ng maayos na serbisyo.
1: Tama.
2: Opo, kagaya kung maalala niyo po yung regional hospital, di ba nakaraang taon pa ang pinag-uusapan ng regional hospital?
1: Opo.
2: Nakaraang taon pa. Hanggang ngayon, wala pa rin pinapatayo.
1: Oo. Sayang kung ito'y naging, kumbaga hindi nila hinabol ito doon sa Senate, meron na sana tayong regional hospital,
2: imbis na yun ang ating ginagastusan ng bagong Kapitolyo, yung 2.3 billion, kapag ginawa natin regional hospital, ay napakaganda na yun. First class na, mas malaki pa dyan sa Mindoro Med.
1: Tama.
2: Yan ang pinupunto natin. So dapat, igastos natin muna sa buhay ng mamamayan. Huwag na muna po yung karangyaan.
1: Yung bang lupang pagtatayon sana ng Kapitolyo, yung ba'y na-turn over na o yung 'di ba i-donate ito? Na-turn over na po ba yung kumbaga meron na po bang deed of donation talaga?
2: Opo, tiyan naman po ay nabili na ng ating Kapitolyo at yung donation ay natanggap na rin. At yan yung ginastos natin no ng pera ng Kapitolyo, ilang daang million din 'yon, 'di ba? Pinapunta natin. So hindi lang 2.3 billion kung yan, malaki pang perang ubusin. So, depende yan sa bagong governor. Kung ang bagong governor na may luluklok sa 2028 ay hindi priority ang bagong Kapitolyo. So, ibig sabihin, gusto kong programa ay hindi rin masusunod sa gusto ko ng present governor. Dapat po ay sana sa aking palagay lang, maganda pa naman ang ating Kapitolyo ngayon, hindi naman sabing bulok. Napakaganda yan. Ginastosan na ng billion. Sana nakafocus muna tayo dyan. Dyan lang muna ang ating ayusin. Yung mga kunting sira, ipagawa natin. Di ba? Kung kailangan ng kunting retouch, pinturaan natin ng kunti.
1: So, may pag-asa pa? May pag-asa pa pala itong hindi matuloy sa panahon ngayon dahil hindi pa ito aprobado ng sanggunian ng panlalawigan?
2: Itong
1: pagtatayo ng bagong Kapitolyo.
0: Aprobado na.
1: Aprobado na po ba ito ng sanggunian ng panlalawigan?
2: Hindi po. At hanggang hindi po tayo nag-change ng address, hindi po aprobado yan.
0: Bukal may iba tayo.
2: Ang kailangan po kasi ay two-third votes, kailangan na 10 boto. At ang kaming anim ay ayaw na namin, di ba? Karamihan din sa amin ay ayaw namin.
0: Bukal,
2: so sabi namin ay yung mga iba naman doon sa kanilang kasama ay parang nagdadalong isip din.
0: Bukal may iba tayo ng usapin. Dahil meron yata itong plano na namang magtuloy ng dredging dito sa Bako. Bayan ng Bako. Ang inyong obserbasyon dito?
2: Tayo po ay mayroong provincial ordinance na pinagbabawal po ang dredging sa dagat. Malinaw po yan. Bawal po na magkaroon ng dredging sa karagatan ng Bako. So dapat sundin ho nila yan dahil kasi yan po ay provincial na batas. Pag hindi ho nila sinunod, ay siguro ipaparating ho natin sa kinaukulan na sila po ilumabag.
0: Pero Bukal, ayon dun sa statement na narinig ko ni Mayor Alan Roldan, ang magbibigay ng notice to proceed ay itong ating provincial governor. Hindi ba ito conflict doon sa ordinansang ipinasa ninyo at sa doon sa notice to proceed na inisyo ng ating gobernador, if ever na naisyo na ito?
2: Alam ko naman po ay meron silang mga legal officer. No? May mga legal officer po ang ating lalawigan. Meron pong mga legal personnel naman po ang ating mayor. So alam po nila kung ano ang magiging resulta pagka itinuloy nila.
1: Bukal yung
2: ordinansa po yan. Bawal na bawal po na labagin ng ordinansa na pinagkaisahan ng ating lalawigan. At sana po mag-isip-isip sila na ang dredging sa dagat ay walang idudulot na maganda. Walang idudulot na maganda, kundi kasiraan ng karagatan. Kaya yan po ay Verde Island Passage. Alam po, Verde Island Passage yan. Alam po nila yan ay pinoprotektahan yan ng international hanggang dito sa lokal. Pagkatapos dito ho, sa lalawigan ng Oriental Mindoro, sisirain lang ang ating karagatan. Ibig sabihin sana po ay mag-isip-isip po ang mga gusto sa dredging dahil wala namang idudulot na maganda yan. Sakti po tayo sa nangyari po sa aking Bacod, dyan sa Gloria. Buti po ako ay mayroong resort sa tabi ng Bacod, sa Gloria. At naging saksi tayo sa bilis ng pagkaubos ng buhangin namin sa dalampasigan. Yung lahat ng mga gusto dyan sa bayan ng Baco at ang kung gusto ko ni Governor ang dredging, eh pumunta lang siya sa Gloria at pag-aralan ang nangyari sa bayan ng Gloria. Ay huwag naman ho niyang maulit dyan sa bayan ng Baco. Kung tunay na mahal ang ating mamamayan, ay dapat po ay gumawa siya ng policy at programa na naaayon para sa ating mga kababayan. Huwag naman ho niyala nasirain ang ating karagatan dahil maapektuhan po ang ating mga isda pati ang mga baybaying dagat. Hindi lang po isang metro, dalawang metro mawawala. Posible ho maubos kahit isang daang metro mula sa dalampasigan. Daan-daan ektarya ang mauubos. Hindi lang bayan ng Baco ang maapektuhan, pati bayan ng San Judoro, bayan ng Calapan na apektado ho yan at pwedeng mangyari din sa bayan ng Puerto Galera ay maapektuhan po.
1: Bukal yung ano yung parang nabanggit ni Mayor Roldan doon sa isang interview na yung mga kumukontra naman daw dito ay hindi naman daw nila ito pinag-aralan, hindi naman daw sila eksperto. Samantalang yung nag-aproba daw po nito mga pumirma dito ay mga eksperto at pinag-aralan yan. Ano po masasabi nyo dito? Kaya dapat
2: dahil
1: daw matuloy ito.
2: Sabihin nilang pinag-aralan eh yan ay nasa papel. Sa totoong buhay po yan ay nakasira. Bakit hindi na lang siya pumunta sa bayan sa probinsya ng Zambales, sa probinsya ng Ilocos Sur, sa probinsya ng Occidental Mindoro? Puntahan niya po ang lahat ng mga bayan na nagkaroon ng dredging. Tingnan niya po ang malaking pinsala na binigay sa ating mga mangingisda, sa mga bahay, sa mga resort na sinira. Puntahan nila. Huwag silang bulag, huwag nilang sasabihin ay mga eksperto. Dahil mga eksperto na yan, ay pwedeng gumawa ng mga report o ng study na hindi naaayon sa tama.
1: Yung bang, di ba yung binabanggit nyo, yung Zambales, yung lahat ng mga nagka-problema dyan sa dredging, di ba itang nag-approve naman yan at nagbigay ng go-signal, yung sinasabi nilang mga official na, katulad yung DNR, yung mga DPWH. Eksperto, DPWH, nakita naman natin yung epekto, di ba? Talaga may problema. Kahit sabihin natin kompleto yan.
2: Alam niyo po yan, siyempre ang mga ahensya naman ay may sinusundan lang na leader. Ano po? Kagaya ho niyan, ang taga-aproba ay taga-Oriental Mindoro, hindi. Hindi naman taga-Oriental Mindoro ang nag-approve. Ang regional director ba taga-Oriental Mindoro? Hindi. Ang regional director ba ng DNR taga-Mindoro? Hindi. Kung sakaling hindi, pero sila naman tatanggap ng report ayon sa study, no, ayon sa kanilang permit na hinihingi, ayon sa binigay ng ating gobernador, ayon sa binigay ng ating proponent. Siyempre, tumatakbo rin po ang pakiusap. Ibig sabihin, kung kayo nga na taga Oriental Mindoro ay gusto nyo, ano pa kami na para kayo pagbawalan?
1: Siguro bukal lang isang magandang example niya na sinasabi nating inaprubahan ng mga eksperto, ng mga marurunong, ay yung sa Gloria. Pero nakita natin yung ano, ang sinasabi nga, example pa lang yung sample pa lang yung kinukuha, ay talagang ang laki na ng epektong nangyari.
2: Kaya nga po apat pa lang yun ay malaki na epekto. Sabi nila apat, sabi natin apat na. Ang laki na ng epekto. Lalo na kung dyan sa Baco ay gusto kung ilang daan kukunin. Pagka ilang daan kukunin yan, 100% apektado ang Calapan, apektado ang Baco, apektado ang San Judoro at apektado ang Puerto Galera.
1: Calapan.
2: Sinira pa nila ang Verde Island Passage.
0: Iba kasi bukal ang usapin na river restoration kaysa yung sand dredging na sinasabi, di ba? Kasi
2: hindi naman tayo ipinanganak ngayon. Po? Ang dapat po ay ang ilog ang ating inaayos. Saka siyempre, hindi lang po 'yan isang programa na, oh sige, kailangan mag-dredging tayo. Eh, paano kung ang bundok po ay kalbo?
0: Mm-hmm.
2: Eh, di tuloy-tuloy ang erosion. Eh, di dapat magkaroon tayo ng tree planting.
0: Mm.
2: Oh, eh, bakit hindi tayo maglagay muna ng mga riverbank protection? Kailangan lagyan natin ng mga gabion ang ating mga ilog.
0: Uh-huh.
2: Kasi pag yan ay pinasok ko yan ng dredging vessel, asahan niyo po yan, libo-libong hektarya mawawala sa bako.
1: Aha. Mhm. Yo, pa.
2: Oh, maubos po 'yan. Talagang mag-erode na mag-erode lang 'yan.
0: Ang tanging,
2: sayang po ang mga lupa.
0: Ang malinaw dito bukal sana kung ano talagang tinutumbok, 'di ba? Ano ba talaga ang purpose?
1: Anong purpose?
0: Flood ano control ba talaga o
1: negosyo?
0: O negosyo o paano?
1: Oh.
2: Eh ako ay 100% sasabihin ko negosyo.
1: Oh. Bukal ano, ito naman yung matanong ko, usapan pa rin river restoration ano. Ang alam ko diyan ay napakarami ng biniling heavy equipment ng ating provincial government. At yan ay saksi ang mga kababayan natin. Pag dumadating yan sa pier, pinaparada pa yan. At sinasabi, ito'y gagamitin sa mga river restoration. Meron pa, nasa na po itong mga ito? Na-account po ba ito? Nalalaman natin kung saan ginagamit?
2: Ay, maghingi man tayo ng report sa kanila, madali naman nilang... Madali naman sila gumawa ng mga report na gusto nila. So, ibig sabihin, hindi rin nila nagamit yung mga equipment natin sa tama. Hindi rin nila ginamit. Karamihan o dyan ay ginagamit sa pagpapatambak sa lupa ng gobyerno, di ba? Eh, pero yung talagang flood mitigation, hindi po nila nagamit ng ayos. Kagaya ngayon, panahon ngayon, meron tayong summer na nagdaan. Meron tayong El Niño na darating. Eh, bakit hindi ho natin nakikita na sila ay nagkakaroon ng desiltation program sa mga ilog, kagaya dyan sa Butas River, Butas River ng Nauhan Lake, yung sa papuntang Melgar. Bakit hindi nila inaayos yan? Bakit dyan sa Maypula River, ng ating bayan ng Socorro, ng Pinamalayan, at ng Pula, bakit hindi nila inaayos yan? Kasi pag hindi nila inaayos yan, eh di sigurado yan. Pag nagkaroon tayo ng isang malakas na ulan, isa dalawang araw lang, ay di, baha na naman ang barangay. So mga tao ay pinaasa na lang nila sa mga pangako na ayusin. Ilang taon na nilang pangako po yan? 2019 pa, anong taon na ngayon? 2026 na.
0: So ibig sabihin bukal itong mga heavy equipment na ito, nagiging visible lang doon sa pagtambak ng mga lupain.
2: Ng gobyerno. Opo, ng lalawigan. Sa totoong buhay lang naman po, ang nagtatambak so sila dyan sa may Santa Isabel. Sa mga programa, sa mga lupa, kagaya ho dyan sa, siyempre, magagawa na naman dyan sa may lupa ng merit. Magtatambak na lang dyan.
1: Hindi kaya ito nagagamit doon sa mga road to my farm?
2: Posible. Depende sa schedule yan. Pero ang punto natin ho dyan, ano po, sa mga katama, dapat ho, maawa na tayo bilang tayo mga nasa lingkod bayan. Tayo po iniluklok ng ating mga mamamayan. Umaasa sila ng magandang buhay, maayos na pamamahala. Ibigay po ng ating mga nanalo, mga leader na nanalo sa atin, kagaya tayo sa Sangguniang Palalawigan, gawin po natin ng lahat na mapaunlad ang ating probinsya. Yan po.
1: Okay.
2: Siguro maging masaya na po ang ating mga kababayan.
1: Okay, Bukal, huling pananalita po nyo para sa ating mga kababayan. Napakaganda ng pinag-usapan natin. Talagang malinaw at... yun, doon natin makikita yung transparency.
2: Opo, yan po yung napakahalaga po yung transparency. Ano po, sana po yung lahat ng mga ipinangako mga programa ay may latag. Tapos, pag nag-report, ay siguraduhin na nagagawa po lahat. Kasi minsan po, sasabihin nila, ito ang gagawin, pero pagdating ko nakatapos ang taon, ipapangako ulit next year, ipapangako ulit sa sunod. Diba? Yan ang paulit-ulit na lang po. Sana po, magtuloy-tuloy na po at lalo na po. Sa ngayong panahon na ito, ang ating mga kababayan talagang katulad po sa baboy. Pag walang presyo ang baboy, sigurado po hirap po ang ating kababayan dahil ang ating agrikultura ang siyang backbone economy ng ating Oriental Mindoro. Ang agrikultura lalo na po sa usaping baboy. Kasi pag kailangan po ng pera ng ating mga racers, pagbebenta lang ng isang ulo, may pera na. Pero sa ngayon, nagbenta sila ng isang ulo, pambili ho lang ng feeds. Yan po ang paulit-ulit na nangyayari.
0: Lugi pa. Kaya Bukal.
2: Lugi pa.
0: Kaya Bukal.
2: Dala pa pera na naipon.
0: Kaya tayo Bukal naniniwala sa promises made to be broken.
2: Opo. Sana po pagtuluan ho natin at dumalo ho kayo mimiyang alas dos.
0: Ayun.
2: At para maging masaya at papasahan ko po kayo ng ating mga mga pwedeng gawing programa para mapagtatag ang ating industriya ng baboy.
0: Ayun. Okay. Maraming salamat, Board Member Anthony Yap ng Segunda Distrito, sa iyong panahon dito sa Palatuntunan.
1: Ayun, yun. Ah, napakaganda ng ating usap. At alam mo, nakakatuwang interview si, ano, si Bukal Anthony Yap, dahil pag talagang may alam siya, sasabihin niya. At tatayo ito, no, pando sa kapakanan talaga ng ating mga kababayan. Hindi ito, kuno, hindi ito nagpi-play safe na pagdating sa mga isyung mahalaga, lalo na doon sa kapakinabangan ng ating mga kababayan.
0: Oo. Okay. Oy, wala na tayong oras, partner. Baka mayroong mga
1: Partner, banggitin ko lang yung pamimigay ng bigas ng kalapit.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Hisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ng pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: Mapanatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
4: Hambog ng sad kru. Una sa lahat, gusto kong magpaalam, lalong-lalo na sa'yo. Dahil kahit saan ako mapunta, palagi mong hawak

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icst.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: This is brought to you by Ed Valenzuela.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
2: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
1: Daku ka ba?
4: Kaha!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: zone.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pang-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak. At ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan. At magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
3: DJ Sniper Remix.

0: style.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
0: Tugtugan Barabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: idol,
1: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

O batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental, Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Oh, oh, oh, oh.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.